0: 이오라.
1: 네?
2: 이오라.
1: 이오라 이테롱와 코테 쿠푸 오라 he tuāhua oti, ko te kupu mate, he tuāhua oti, no reira, ko te kupu ora, he tuāhua oti. I te rongoā, ko te rongoā te take, te pūtake, i ora ai koe. Ne? No reira, ko tēnei, i inu au i te rongoā, he rerenga,
3: tūmahi.
1: Ko tēnei, he rerenga,
3: hāngu,
1: tūmahi, hāngu. Karawe, karawe, te era whakatau a koutou, kānui te mihi. Kia kaha tonu rā tātou ki te whakaheke wera wera, kia uai ēnei whakamārama ki te iho matua, ki te hinengaro. Tai ho ake nei, ka whakakorikorihia ngā tinana o ngā pia o ako, kia ura wātu ai a tātou mahi o te rā.

0: Erere arora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangina. Te reo inirangi motuhake. O te rohe. Te reo. O te ātiawa. Toa.

0: Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoingoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori. Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kei ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
1: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
2: Kia ora.
0: Meno ki te river dance. River dance.
3: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai era ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a Māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te tukatua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka neanea, ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
1: Haramai ki te oranga.
4: Eka mā, weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hai te wāhanga tuatoru e runga nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka pukukata nei, te hōtaka reo Māori nei o pukuhohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noe ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te maroha atuana.
4: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere kenei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere kenei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, irunga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere tere koe e kui e.
0: Hāpai.
5: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey!
3: Taihua, taihua.
6: Whitney Houston.
3: Oh, my name. Hi, komete.
6: I roa ami on.
2: Te rangi matua.
5: Muri!
3: Taihua. Muri, hainga ki te te. Poroa, hāpai wai.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha!
0: Aretha!
4: Hei hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
5: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
0: Kia tere.
6: Hoi tōre o aeta.
0: Te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
2: Ko te... Amorangi. Taihoa.
4: Tūhoi.
2: Ki a kaha e kui e.
3: Pai e te rā. Kōrero hea te kōrero, kia pai e te. Kōrero hea te kōrero.
2: Ko te...
3: Kōrero hea.
2: Ko wāno pūnaita.
3: Waiata hea te tehi, waiata kāpā.
4: Kai te moio hea te tai, waiata. E noho.
5: Always be my boo.
7: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
7: Muri, ai.
4: Tata, wai mare koe.
0: I
4: puta iaia.
2: Wera, kopi.
7: Ko te
0: tauki,
7: ko
0: te amorangi
2: ki mu. Ngā nike hana, kopi, nei.
7: Ko te amorangi.
4: Tanata whakamataku.
2: Ai.
3: Te ahua nei.
0: Exorcist.
2: Kia kaha.
6: 네, 코테 아모랑이 김우와. 아, 그래 또 뭐 해야 되나 이 탕가 탱가리.
3: 고, 포코 와야타 히에.
6: 코테 아모랑이 김우와 코테 하파요 김우리. 프레디 메케레.
3: 아, 퀸.
6: 프레디.
3: 아, 프레디 메케레. 프레디 메케레.
2: 세네.
6: 하나야 되나? 프레디 메케레.
0: 하프 마카. 하프 마카.
3: 야나 와야타 네.
6: 에페라토 느끼야마 타우라.
4: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, hewa I hoki mai anō kia runga nō koutou I te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou I te kāinga, ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō, he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kā o ko puku hoheke, mā te wā.
2: What's that?